cyaje gato ngo tumve kera abantu kera ko uyu mugore umuco kuri we uramugora kuko ikamara ko umutwe hajya hari ku makarani gasanzwe yiri kora ko ari kwandika ngo tunda yagaga kuko yiri kora umutwe kigo ufite kimwe bavu ari biyagaga kwandika umutwe kwa ujye wakora urahuwa.